0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio. Yeah.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Did you know that TAPS Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.

0: Mommy, try to tune in on Tops Radio on Monday at 7:30 a.m. for the live coverage of our flag raising ceremony at Tops.
1: Anything special?
0: I'll be one of the MCs, Mommy.
1: Talaga, anak? Yeah. I've heard in the past, MCs and participants in all events of TAPS are just the students.
0: Yes, Mommy. Every student is given a chance to experience being a participant or MC in any of the events.
1: That's actually one of the reasons why I enrolled you in TAPS, anak. Good luck. I'll also tell your dad to listen on TAPS Radio. The mornings are much
2: brighter. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Magandang umaga! Santiago City! At magandang umaga rin siyempre sa lahat ng mga classmates na nasa kanilang mga bahay sa mga pagkakataong ito. Isang napakagandang Sunday morning po para po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga beshi, sa ating mga classmates, sa ating mga kapitbahay, at sa lahat ng naaabot ng ating signal. Magandang dagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadag October. Ang bilis, no? October 4 na agad. Ang bilis talaga naman ng araw at panahon. Kailan lang tayo nag... alam mo yun, kailan lang tayo namang problema kung paano natin maitatagpos at mai... alam mo yun, mairaraos ang September. And here we are. It's the 4th of October 2026. Kasama niyo po for this program, Taps 20 Countdown. Ang inyo pong DJ, ang inyong etoserong DJ on board. Pero of course, yung ating result for the Tops 20 Countdown for today, walang etos po ito. Ito po ay pawang katotohanan lamang. At base ito sa isang legit at legal na source. Ayun mo. Diba? We have 2,000 viewers on our Facebook live stream. Live po ninyo ang mapapanood ngayon sa aking FB page. Yeah, pwede niyo ako i-follow, DJ, munti ko masabi pangalan ko. Yung totoo kong pangalan, munti na tayo mabukayo doon. But anyway, good morning po, good morning, good morning, good morning, sabi nga ni DJ Max. Ginaya si DJ Max. Welcome to the Tops 20 Countdown with DJ Echo. We'll be playing 20 of the most requested, 20 of the most played and requested songs for this first week of October 2026. Ay po ay nakikinig pa rin dito sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Sasamahan kayo ni DJ Echo hanggang mamaya pong alauna ng hapon lamang. We have 2 hours na pagsasalusaluhan, pagsasamasamahan natin. Ako po ang inyo makakasama at magbibigay sa inyo ng mga awitin hanggang mamaya pong alauna po ng hapon. So keep it right here at Tops Radio Santiago City, 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Last week, ayun na nga. Last week mga classmates, aba eh, number one natin. Ay, hindi pala. I wasn't able to go live on air last week for due to some reasons, ano. Pa-shout out daw si Sir Romar Adriano Mabalay. Ay, happy listening, Taps listening po sa inyo dyan. Si Sir Romar, na all the way from Bulacan ka ba, Sir Romar? Bulacan ka, Pampanga? Kalimutan ka, Pampanga ka, ne? And also to Sir Hans Angelo Makato ng Kailian's Grill. Nakikinig sila ngayon, nanonood pa ng ating FB live stream. Wow. Grabing combo yon. Nakinig ka na sa frequency, nanood ka pa ng FB live. Perfect. And number one natin last week ay awitin from last week rather, yung huling airing natin ng Tops 20 Countdown. Nag number one, umakyat ng number one po ang awiting, ano na nga awitin yon? Oh, wala kasi yung chart ko dito. Shout out kay Jaya De Hito Samson. It says here, ay bongga. Yes, we are back on air. Oo, sa kasamaang pala. Nakapasa ako. Oo, sa standard ng aming minamahal na boss dito. Oo. Oo, alam ko marami sa inyo nag-o-object dyan. Ba't nakapasa yan? Wala namang matinong sasabihin yan on air. Grabe naman kayo sa akin. Oo, sabihin na natin, well, meron naman, konti na. Shoutout kay Sir Hans Angelo Makato. Ayan, unfortunately, Sir Hans, hindi pa ako nagla-lunch. Bulacan. Oo, bayang balik-balikan Bulacan. And shoutout also to DJ Nathan. Oy, nakikinig si DJ Nathan ngayon ng Sweet 97.7 FM. Oy. Buti pala dito sa Tapos Radio, pwedeng bumate ng ibang radio station. It's actually my first time, you know. Medyo nanibago ako kasi I used to, you know, ang gusto sa ganun. So I'm kind of glad, you know, I'm so happy and glad na we are all very open na bumate even ng mga friends and media practitioners natin from kahit saang station man sila belong. Yan. Shoutout kay Kuya John T. Karanood ng FB live stream natin. Magandang umaga, namimiss ko na si Kuya John T. Mimiss ko na si Kuya John T. At syempre, shoutout din kay Miss Ma'am Ruena Martin Dakulan Galapon. Hello, Kabsan. Watching from Ramon Isabella. Shoutout po sa mga taga-Ramon. Mapapakinggan nyo kami dyan, Ma'am Rowena, 107.1 or 107.9. Yan. Either of the two, pwede nyo pong mapakinggan live dyan. But anyway, it's the Top 20 Countdown with DJ Echo. Simulan na natin ang ating countdown by giving you our song on spot number 20.
1: 107.1 Tops Radio. Real Radio.
2: We will now play song number 20.

0: We've just heard a song from Goo Goo Dolls, Iris, on our spot number 19 here on the Top 20 Countdown here at the 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome your host.
2: This is the Taps 20 Countdown on Taps Radio, Real Radio, with DJ Echo.
0: 10, 9, 8, 7, 6. Ang haba naman ng countdown natin. Maubos na yung maubos yung oras. Nagka-countdown ka pa nga ni. Welcome to the Top 20 Countdown here at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kapiling po ninyo ang inyong Etcheserong DJ on board. Sasa inyo hanggang mamayang alauna po ng hapon for this program. Hello, hello, hello! Grabe, may sticker kayo. Tatanungin muna si boss kung may sticker kami. Parang wala yata pa. Parang nagpagawa pa lang yata. I don't know. Iko-confirm ko muna kay Doc. Ayun. Tapos pag nagbigay, sabihin ko, salamat, Doc. Ang aking number 20 song ay syempre awitin from... Sino na nga yun? Nawal, nalimutan ko na naman. Up next, mga kaibigan and mga classmates, our song on spot number 18 coming your way here on the Top 20 Countdown. Shoutout muna tayo kay Sir Hans ulit. Sir Hans, kay Mac Noel, it says here pa. Shoutout po sa kaibigan kong si Shino Pasya. A happy, happy birthday! Happy na birthday pa! Maganda mag-celebrate ng birthday dyan sa, ano, sa Kailian's Grill. Ano, diba? Masarap ang food, malamig, very accommodating and maasikaso yung kanilang mga staffs. Siyempre, mabait yung aming owner dyan, Sir Hans. Shout out. And sa lahat ng nagbe-birthday ngayong araw, happy, happy birthday sa inyo. Sa nagbigay sa akin ng star, grabe, napunta ako ng Between Michael Robinson Go. Grabe siya. Mukhang pumaldo ng event yata si Mike Robinson Go ngayon. May pambigay siya ng stars. John D. Peralta, hello, shout out din and happy, happy Tops Radio listening sa lahat ng naaabot ng ating signal, kagaya na lang ni Ma'am Roselle Martin Daculan. Hello DJ Echo, namimiss ko na namin. Kung namimiss niyo ako, puntahan niyo ako sa gig. Ganon. Kung namimiss niyo ako, send GCash. Charot. Baka mamaya seryosohin ninyo ha. Ako po yung nagbibiro lamang. Ako po ay nagbibiro lang at naglalambing lang. Shoutout Mark Soriano Galien, listening all the way from San Isidro, Isabela. Shoutout po. At happy, happy Tops pakikinig sa inyong mga classmates natin dyan. Kamusta po ang inyong Sunday morning? Sunday morning, ano yun? Ba't may ibang tumutugtog? Saan galing yun? Diba? Hindi ko alam saan nanggagaling yun. Dali, check ko nga to. Oh, wala dito. Bakit ito ay merong ibang tumutunog? Scary naman. Ayun pala yun. Meron din siyang ano dito. Ayun, meron pala siya. Kapag naka-long press pala, yun yung tumutunog. Nagulat naman ako. Anyway, send GCash daw, sabi ni Mark. Wala nga ni. Wala pa, hindi pa tayo nakakapagpapalit ng stars. Pag nakapagpalit tayo ng stars, sige, send tayo. But for the meantime, mga classmates, bigay muna natin ang ating song on spot number 18 followed by number 17 here on the Tops 20 Countdown. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real, Real Radio.
2: We will now play song number 18.

0: ngayon, spot number 18 is Katy Perry's The One That Got Away right here on the Top 20 Countdown. Babati lang muna tayo ng mga classmates nating kapapasok lang sa FB live stream natin before we take a break. Shoutout kay Ate Geraldine Patubo, nanonood all the way from overseas, from ibang bansa. Randy Kauyo is also watching. Shoutout po and happy viewing. DJ, ano po ba mapapanood sa October 8 sa Asia's Food Corner? Ayan ha. Pag ako'y na-check ng boss namin dito na ang dami kong pinopromote. Baka magka-last day na. Shoutout kay Sir Matt Martin. And also, yung ating event nga pala sa Asia's Bar on October 8, it's siyempre our celebration of the second year anniversary of Asia's Bar. Yan, pwede niyo pong dalawin ang Asia's Bar on October 8, 2026. Maaga po mag-start yung aming show, yung show ng ating mga performers. We have comedians, singer-dancers, and meron tayong party DJ on that particular night in celebrating the 2 years or second year anniversary of Asia's Bar. Thank you. Nice to hear you on air, DJ Echo. Salamat, Sir Matt. Tops Radio na ako ngayon, ha? 107.1 and 107.9. Pwede niyo po akong mapakinggan yan live every weekends. Ang inyong weekend buddy, DJ Echo, Echo Cero, at your service. Meron pa akong isang greetings. It says here, shoutout din daw kay Ma'am Maricel Catalon ng Asia's Bar. And of course, Jan from Alicia Isabella. Nanonood ng FB Live. Meanwhile, tayo po ay magkakaroon muna ng commercial break. It's now 11:36. Kapiling niyo po DJ Echo dito po sa Tops Radio Santiago City here on the Tops 20 Countdown.
1: Sir, sa Tops pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa Tops din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
3: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa Tops, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahalap.

Gaga and Bruno Mars sa awiting Die With A Smile on spot number 16 here on the Top 20 Countdown. Once again, ladies and gentlemen, mga classmates and mga besties, ako po si DJ Echo para po sa programang ito. Ibibigay ang ating Top 20 Countdown hanggang mamayang alauna po ng hapon. Please do stand by as we eventually play ang ating number one song. Shoutout muna tayo kay Sir Steve Pablo. Pa-shoutout po Mr. Pogi. Ayun naman, huwag niyong binubola. Paniwala niya. Huwag niyong masyadong binubola kasi mabilis ang maniwala. Okay? Pa-shoutout din daw, sabi ni Sir Elmar J. Pera Bernabe, lahat po ng mga taga hyper, okay? Learning. Sa mga parents po na nagbabantay ng mga anak nila. Shoutout po. And also, I'd like to greet Christopher Celis, watching our FB live stream all the way from Manila. Nasa Cainta daw sila ngayon, kasama ang mga jolly friends. Kira-kira sa AUF. Yeah, sure, this week. Thank you so much. Giving it up, our song on spot number...

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Attention to all senior high school students or incoming grade 11, grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics strands. Students in STEM will surely enjoy our 3 science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, HUMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic strand. Enroll now!
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
2: Ah, yun lang!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Me.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
3: Mahal, saan ka pupunta?
2: Maghahanap ako ng lalaki!
3: Ay! Bongga! Perfect! Dalawayin mo ha, para tigisa tayo. Para pak na pak!
2: Ah, yun lang!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Phil Am?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig ki Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang!
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela.

La Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Yun lang.

0: Diyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito. Ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: mga parents? Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: You're listening to Caps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Caps Radio.

0: Vibes Radio. Feel the
1: love. Time check muna tayo. Exacto alas 7:01 ang ating oras. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio.
0: The long wait is over.

Aga sa lahat po na nakikinig ngayon, mga estudyante na walang pasok ngayon. Mga estudyante na may pasok!

sa Tops, may pasok. Tops Alicia, may pasok. Alam nyo ba kung bakit nag-decide kami na may pasok ngayon? Unang-una dahil binigyan tayo ng option or kalayaan ang municipal mayor para mag-decide kung may pasok tayo o wala.

Binigyan tayo ng kalayaan ng LGU ang ating mahal na Mayor Joel Amos Alejandro para mag-decide kung tayo ba ay may pasok o wala. At yun nga, nag-decide ang management ng TAPS na may pasok. Alam nyo kung bakit? Dahil no Friday ay kalahating araw lang ang ating klase. Dahil nga tapos na ang ating celebration. No Friday, nag-celebrate ang mga teachers, nag-celebrate with the students. We already celebrated the Teachers' Day.

natanggap pa mga teachers. And then, noong Sabado, walang pasok. Noong Sunday, walang pasok. O, siguro naman, nagamit nyo na yan na para sa inyong mga pamilya, teachers ng TAPS. Dahil kung wala kayong pasok ngayong araw, Sunday, eh di wala din kayong sahod. Mas malungkot yun. Alam nyo ba na sa mga pribadong kumpanya, okay? Trivia ito sa mga hindi nakakaalam, ha? Alam nyo ba sa mga pribadong kumpanya katulad ng TAPS? Okay, pribadong kumpanya man yan o pribadong ospital o pribadong eskwelahan. Alam nyo ba na ang rule ng DOLE, no work, no pay. Ibig sabihin, kung walang pasok ngayon sa TAPS at walang papasok na teachers, ibig sabihin, sa araw na ito ay wala rin silang sahod. Yun yun. Kaya kung ako ay isang guro, ayoko rin na agkara-cancel ang klase. Baka wala na akong masahod sa katapusan ng buwan. Ang wala lang silang ang walang pasok na may bayad, na ang walang pasok na may bayad ay yung mga regular holidays, ganyan. Pero kapag mga special non-working holiday o kasama na rin yung mga cancellation ng LGU, cancellation dahil may bagyo, ganyan, walang sahod ang mga nasa pribadong kumpanya. Ayun.

akin mo kuryente namin tapos wala kaming pasasahurin na teachers. O diba, mas marami kaming matitipid sana. Pero hindi naman namin gusto lagi-laging ganyan. Dahil malulugi ang aming mga estudyante, wala silang matututunan. O, kaya ngayon, Monday, hindi na namin kinansela ang klase. Inuulit ko dahil tapos na ang aming celebration ng Teacher's Day noong Friday, nag-cancel na rin tayo ng kalahating araw na klase noong Friday. Pangalawa, walang pasok, walang sahod ang mga guro. And then, pangatlong rason. Alam nyo ba na sa Friday ay wala tayong regular classes, mga Tapsian? Alam nyo kung bakit? Dahil sa ating Taps Bazaar 2026! Yo! Na kung saan na nga

ang aming mga estudyante ay magbebenta ng mga kung ano-ano mga gusto nilang ibenta sa kanilang Changge. Magbebenta sila ng kung ano-anong mga pagkain, mga laruan at kung ano-ano pa. Sa bagong campus, sa Sterling Campus, yan po ay gaganapin sa Friday. Buong araw, walang pasok, walang regular classes, ibig kong sabihin. O kung mag-cancel tayo ngayon, tapos wala na naman sa Friday, ano na? Wala na natutunan ng mga estudyante! Kaya kailangan nyo intindihin mga estudyante at mga magulang na may pasok kami ngayon kasi kailangan. Okay, Toki? Yun lang yun. I want to break. Di ko rin maintindihan kung bakit ang saya-saya nyo kapag walang pasok. May mga parents na tuwang-tuwa pag walang pasok ang kanilang mga anak. Bakit? I want to break free. Dapat mas malulungkot kayo pag walang pasok sa ano, sa paralan. At least kung may pasok ka mga parala, sa mga paralan, at least wala kayong anak na malikot sa bahay. Yun nga lang, mamimigay kayo ng baon, ganun. Okey-dokey? Okay lang yan, sa mga nagsasabing feeling nila ayaw pumasok, di huwag kayo pumasok! Okay lang na maan yun. Walang pasok si nanay, walang pasok si tatay dahil nasa gobyerno, kunyari, o nasa public school, kunyari. At gusto nilang mamasyal, kasama kayo, di mag-absent na lang kayo. Ganun lang yun. Kesa naman manggagalaiti ka na gusto mong ipakancel ang klase sa buong school, di mag-absent ka na lang mag-isa mo. Ganun. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Ngayon po ay Lunes, October 5, 2026. Uy, may program ang Department of Education sa October 7. Awarding ng mga anong tawag diyan ng Pamadayaw 2026 ng Department of Education. Ano kaya nakuha ng TAPS? Nakakuha kaya ng Best Performing Private School? Abangan natin yan sa October 7. Gaganapin po yan sa Etsage. Yun, no? Yan ang awarding ng Pamadayaw. Ito ay award-giving body ng Department of Education mismo. Abangan natin kung anong private school. Kung ang Top Achievers Private School Incorporated ay madedeklara ba muli? Na best performing private elementary or best performing private secondary school sa 2026. Okidoki, sa October 7 po yan sa Etsage. Binabati rin po namin lahat po ng mga parents sa TAPS Ilagan. Walang pasok sa TAPS Ilagan ngayon. Wala rin pasok sa TAPS Nasim Rojas ngayon. Wala rin pasok sa TAPS Kawayan ngayon. TAPS Santiago meron at TAPS Alicia meron at TAPS Solano Nueva Vizcaya.

Depende kasi sa cancellation ng LGU classmate, okay? Sa Ilagan ay isinama ang private school at saka ng public school na mandatory na walang pasok. O di walang pasok. Ganon din sa Rojas Isabela, isinama ang private school sa walang pasok, mandatory. Sa Santiago City, may pasok sa TAPS Santiago. At ganon din dito sa TAPS Alicia, may pasok. Inaanyayahan po namin lahat po ng mga parents na mamasyal sa aming TAPS Bazaar na gaganapin sa Friday. At sa unang pagkakataon, ito ay gaganapin sa bagong campus, ang TAPS Sterling Campus. Balik ako maya-maya lang. Wait lang. Kapela ako sandali. Patugtog lang ako muna sandali.

0: 7:16 ang ating oras. Magandang morning.
1: I want to...
0: Nasa The Breakfast Show pa rin tayo. Hindi na tayo magbabalita ngayong araw. Bukas na lang ulit tayo magbalitaan. Abangan nyo ang flag raising ceremony live sa Tops Radio mamayang 7.

Muli, inaanyahan namin yung mga gustong bumili ng anong mga produkto sa aming bazar. Yan po ay gaganapin sa Friday buong araw. Mula alas 8 ng umaga, pwede nang bumili. Breakfast hanggang snacks hanggang... Breakfast, snacks, lunch, breakfast ulit sa hapon. At kung ano-ano pa, mga items na ano tawag dyan, mga souvenir items, pwede kayo bumili. May paninda kaming mugs ng Tops. Meron din paninda na mugs ng Tops Sterling. At meron din mugs na paninda para sa Tops Radio. Ay! Meron din kayong makukuha na sticker. Magkakaroon ng sticker dyan ng Tops kapag halimbawa kayo po ay mapadpad sa aming bazaar na gaganapin so po sa Friday. Sa Tops Sterling Campus po tayo lahat, ha? Hindi po pwedeng magbenta ang outsiders. Ang pwede lamang po magbenta ay mga estudyante ng Top Achievers Private School. Akidaki? Pati mga magulang ng aming mga estudyante, hindi rin pwede magnegosyo sa loob. Ang pwede lamang ay mga estudyante na magiging negosyante sa loob ng isang araw. Okay yan, para matutunan nila, malaman nila kung paano kahirap kumita ng pera. Okay? Sa Friday po yan, ha? Kaya wala po tayong regular classes sa Friday. Isa yan sa mga rason kung bakit hindi tayo nag-cancel ngayong araw. Na yung ibang mga nasa public school ay walang pasok. Pero binigyan naman tayo ng option o prerogative ng LGU sa pamamagitan ng executive order ng ating mahal na mayor, Attorney Joel Amos Alejandro. Ang sabi sa cancellation ay prerogative, may option ang mga private school kung gusto nilang mag-cancel o hindi. Nag-cancel po ang ibang mga private school, meron ding private school na tumuloy sa pasok. Sa Tops ay merong pasok dito sa Tops Alicia dahil tapos na yung ating celebration nung Friday. Wala na tayong pasok nung Friday afternoon, di po ba? Nauna lang tayo. And then, wala po tayong pasok sa Friday. Kaya minarapat namin na tumuloy ang ating klase ngayong araw. Okay! Good morning kay Doc Ray! Good morning, Doc Ray! Sa Borlan, Palawan! Good morning! At kay Ate Che, pumapasok na daw si Ate Che ngayon. Good morning! Good morning din yung mga nasa campuses. Although walang pasok sa Tops Ilagan, Tops Kawayan, and Tops Rojas. Tops Santiago, good morning! Sige, antabayan na po ang ating flag raising ceremony mamayang alas 7:30 ng umaga. Good morning po sa inyo. Kung hindi nyo feel, hindi nyo ramdam na gusto nyo pumasok ngayong araw, eh okay lang yan. Yun nga lang, absent kayo. Yun nga lang, absent kayo. Yun lang yun na masakit doon. Pero pwede naman kayong umabsent. Wala namang issue dyan. Okidoki. Kung gusto nyong maglakwacha kasama inyong mga magulang, okay lang. Okidoki. Good morning pala kay Ma'am Jo at kay Sian. Good morning. Sige, ako'y magpapaalam na po muna. Ito ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapag-announce. DJ! No name.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB.
3: Anong itsura?
2: Maputi, makinis, mabango, at mapera.
3: Gwapo ba?
2: yun lang.